wiase se kwom de wo se de yen kura na ba cha wunt mi mfa won sam yenu enidi why ana ni awu pre awu pre awu pre awu pre no da kro pe ohene wo be ka won se gubu be je ho nyi nyina akọ je ye di asempa ni akaka nyankopo di asomo e di adom obi ya no me ba cha dana se le yi na ye why obi nya wa ye mi ameti wo yi ana se mi ameti e mi nya wo na ye Minya waye, Sansuna means will be Yamaya, Jahim Fuchini, and a Yan Abid Dibichi, Sakanibre, Edo Yafa, Ewe, Lock and Wahaya, Midin, Eddie Sailing.